0: fiyɔ kita juba cagal boli cagal bi yu l'assurance maladie universelle a mi nga jini o ya mal nga ye ni
1: gere wonto ne
0: o ya mal nga ye ti lafiyɔ boka nga jini o ya ma ye ti tina ni ye togo a bu konfi la lafiyɛ nga jini ni na kinɛ ŋma ni kinɛ sini da kita ju ale fɛ bu a ye pe lafiyɔ nga nga jini o doli joli ge
2: Evolution.

0: bengang ak ci la fié nang togo nang bekul bu fure ke tebu mo ngi yom banku ko mo la fié nga la fié gune tor le mang bi amu ñang wu ya poy le malam bu fié amu le ci la fié gune mo no le ci togo nang bekul la fié pay yal mbank yu ko le bu be o yam nang ke bu tet ke doon san lig togo mba mo la fié ci togo mba mo pangi kel ba ci yen yemi amu le ci yu ko le la fié ke bi ci bembengang na ci ministère mba ñoo la fié do ñu ngant yengun lamboni
1: le miel ko ñu la fio nga ti dan ya togo ki ci togo abu ko ol fil do ku do radio na o kan la fio ki ta ju ba ta wol ci wa bi yu l'assurance maladie universelle ami nga ji ni o ya mal nga ni o ya mal nga ti la fio boka nga ji no ya mai ti tina ni togo abu ko fil la fie ku toro do o don joli nan kare won towe togo nga ni ye togo a piam tuam ku joli nga ji ni nan ci nan ma ni ci nan sineda ku ta ju a la febu a pi la fio nga ji ni o do lu joli ge
2: barka mu da wannan lokaci da fatan kowa na lafiya kowane dan kasan Togo yana da haƙin samun kula da lafiyansa a ko ina yake a fadin kasan Togo wannan abu ne mai yuwa a cikin sauki tare da hukuma na kula da inganta lafiya a ƙasa wato AMU kowa zai samu kula na musamman dan haka shine zai karfafa cigaban kasan mu baki daya lahiyar mu ita ce lahiyar kasan Togo AMU don kula da lafiyan kowa a kasan Togo baki daya wannan sako ne na minista mai kula da harkan kiwon lafiya na kasa Togo baki daya

gumba mo la seti to gumba mo pangi el ba kliyemi ami le ti yu okule la fie pe bie ti bembe ngangi ne ti minister mba nyu la fie do nan yengun lamboni

0: so ninu ije ato nini tratane akrofayo juma afonyo bikoka isaki berenia ila nzwe chungu ishi na inyanla trela fabukaso kebe buyo na nini kere yosochi fama fidodori fo kere kwapati sinam togo watara asani togo banki form bo ikoka bere kuruma fidodori fo mbukuru tu nini tratamna bebukuru tue ikari afo nzan afyen nini jmwa bri mbifun nzi ikoka fidodori fo mbato nyi tratambe yiri kaki nyebudeka nibu kabu alikiranishi kebe bukuruyo na wafabita nini tratane wara tratan kanfom fako idongu yunu wara fako idike keresu buiko yuka gadama kan ababano nini shi sina mtogo sunsuni wu suka ibuka fido doro fom bimbiko yuka budoma dongu isma isu bukabu adena bukurunya fido dori ninge mnimbim biko yuka ayiri pompi chunguni ni bumashin bu bukuru fabuka na bukuru fado mba adena ikuru buka yemba donu bo ito sudede ni ifirimani chonchori wawa neka nyene ni ma yefi dodori ningeni ikurufite chashia sina mtogo ide chuma obri ningemni yiri isheswa ni togo ba ni dodori su bo ikuru buka dodori na iufanga na ikuru yo chashifamea
1: la mekanizasyon usi

jɔn sikɔma ciri baa ni ɲɛ sɔgɛrɛ an mu wa an ɲɛma bɛma numa dije ara san ciri siyo a ya nufɔ yeni ni fa ma an sɔ sinan kɔti a ya nufɔ ni yɛ.

kasa wento ko ai ni euro ba be fatu ya ko na ziru ai anta ko won pa fawra ni mesaro na fuma ti yo ba je na fuma sa ko sa ko be kure abu abro na ziru god bless you ime buka ai

0: O tissu de un barani bien so gando form mogu form chamonga form sabiebo form ba ukadashi kadashi bo ikrika atimieba ni kadashi bo ukurofa shuka waroti motishina ikorubuka na mbatuma mkokara na yekorofa nie yelafienu na ikorubuka ya fako na saraso na ikorubuka ya na yekurushi yegina abri
1: Anko yo ambam bawo kadashi kembe bawo bani pako gina iken ablana ni nu ke ni sangana shiri amunene ati popore be anpa yo bawo kadashi pama bawo
0: kana ya kurunya kadashibo ikirika yati mieba odakaka yenya bawo kadashi ni kadashibo odakaka ibuka sube nje alama bawo kadashi fo unfako baraki jumayo bari prefecture na akoro konya labari tashi dofabuka su
1: kana anya mieba de kadashini cheche ukadashi msu na afako shi jumayo bari bebubuko na anya nyini kadashini
0: kana ako kadashimbo ikirika ati togo nyeba nyobri odakaka na kurushinu kadashibi akro bite na afako kadashi nyobri nishi kadashibi ufa modo na akro bite itashi arikembebo buba furu kabade anhi kadashini mbo ikirika ati nyeba ndi ito sangasu bukuru nati ama warenu na buba cheshe nyine kadashi ngo waso fama nyine dati andodo meri jumabri form ni eshim bambo buyo ba ukadashi ni baraki jumawa brifom nya ukadashi mbo bukuro fabo feri uduma ibuka na ye kuruyo ye jumam chashi ye kuruyo ye gina brikanda na ye kurubuka fako ye nye mwokoso ma amunda awirisu anye nye shi fako nyine kadashi njo waso kana anyamfa angu faula nube
1: Ahi nwanyen be an suti ni iti pis ni asheshen be iwula isa ijufanu na bujuman kare koro yo msek iti bude nwanyen wa.
2: Sinam Togo, iriti Togo Dodori miewa bo yali kirawoso na ifa tratam bo bukurufayo fi dodori juma na ikurubukea fako fi dodori so iriti miewa fako sinam togo bia sinam togo isubwewe niyo dikikere sochi fako dikikerebu ikoka iti machine bo bufa dofi yetugo ashensu ni dikibu ikoka iti fidodori kono nenge kerebu kwati sinam togo dikibu busa miesu na bafashi bujma wabri berena kataplambo bubo ferebo masi fergusen FF375 bekoka yi inji mfanga irina abraso ninu nje ato nini tratane akrofayo juma afonyo bekoka isaki Berenia ila nzwe chungu ishi na inyanla trela fabukaso kebe buyo na nyini nkere yosochi fama fidodori fo kere kwapati sinam togo watara asani togo banki form bo ikoka bere kuruma fidodori form bukuru tu nyini tratamna bibukuru tue ikari afo nzan afyen nyini jume wabrimbifun nze ikoka fidodori form batu nyi tratambe yiri kaki nyebudika nibu kabu alikirani shi kebe bukuruyo na ufabita nyini tratane wara tratan kanfom fako idongu yunu wara fako idiki keresu buikoka gadama kan ababano nyini shi sinam togo sunsuni wo suka ibuka fidodori fom bimbi koka budoma dongu isma isu bukabu adena bukurunya fidodori ningem nimbim bikoka ayiri pompi chunguni ni bumashin bu bukuru fabuka na bukuru fado mba adena ikurubuka yemba donu bo ito sudede ni ifrimani chonchori wawa neka nyene ni ma ye fidodori ningeni ikurufite jashia sinam togo ide juma wabri ningemni yiri isheswa ni togo ba ni dodori su bo ikurubuka dodori na iufanga na ikuruyo chashifamea